ni na kalalo kai hela na kai pola pola na na imai ki wana lia wana lia ke ka wana la sa ba hine ha na uni ha reina remot reina ka ai te mole o tai e kolula ko ke ha na kala ka ni ha o ka ula ni ho pa mai ma ka ba ko hine o i ma ko le mai ma ho na ka ni ho ala ala mo ka ula no I'm going to go to the house.